0: advertising against you. In Jesus' name, let us pray.
1: And I'm not a pet.
0: And a mra aka fibako yeye yane ayirenom yane akrunom yane ema yane asafro ne abusua ene yeman yemompae
1: eja gungu baba tampa esro nyameno ko tampa bon sam ne nam seja ta ta fona she fire you been no amene ba eradi ko ne ko be bon fire wo yesu kristo demu ani o na ka fa ye ko ne ko to nyamwa te bo na ma bo fo e mo bo ye wo pan yo ma bo fo e so u cha fram
0: Di amane bi oha bi ane mu no hunu ba bi a hom fem fa ka se urade yesu
1: urade yesu
0: mi judi se
1: mi judi se
0: woni wi ase agen kwa
1: woni wi ase agen kwa
0: na amane bi amene mu no
1: amane bi ara amene mu
0: na beti mi agen me
1: na beti mi agen
0: me di su frel
1: di su frel
0: o ka se won ti won
1: ka se won ti
0: na wo beto
1: wo beto
0: wo no be recover so
1: recover
0: bi o yesu di
1: ne mu yesu di mu

dia na me kan ho asemi e no de e no bi order sorry e bi order te ba ko for order ni ni ni pa ko bi order no e na nyame boy e no so bi ni wo pa ye pa nyan kupon e bebu obi a ten e wo bi obi a sa order we nyan lupo bo bi a wa ten na fe ni e bi ni bi ho fo ni bi ni so bi ho bem e bi ni mo so because we have order for all mankind for every human being obia na nyame po so ni pa bia se o mo sa kire o mo adwene na ebinimo ebinimo hunyansa asese asakire o mo adwene o binimo hunyansa gye gwa mo eje akro no eje antokwa a enne o mo ni nyame so mpa na etenase edi ne kure e ma nyame o mo abetire mo bia e hunyansa no ebinso e hunyansa so o mo adwene send the same kwasi adi na o mo gusu e ni ma bi o mo ye so do mfo ye ye a nyankopon bufo ba o mo so ni nyankopon se ye ba o mo so enne ebi gusu ye sa ani ma no ebi ni mo hu nyanyo sa so o mo adwene e sa kire o mo adwene e so nyankopon wo se nyankopon enne se nyankopon hu mo bo na wo hu nyanyo sa asaka wa gbe di nsa no enti your order nyankopon e do mani panyina na mi no se order na do so bebre na e na do so your different orders ya nyankopon the member individuals groups ni ade ade there was specific order given to married people. Our phone kwan or modia. A be our phone kwan dia. Parents, a be see children and man kwan.

and say me gain twa bia na mu ah for pa ya broom crop for fuse adofu ba ko tebe car front wo kasa no me ya matiare di we ya na di ma ya famu sa e ma mo fanche doggy doggy doggy doggy style eh ni pan ka se mani brade mu ma wiya bibia ko wiya kraman star ko na yire deda ni pan mani brade ni pan ni brade e wiya se nyina ya modia apue ni ade nya kraman style na yire deda so ma ko wiya no matter do be bia se doggy na metwa mu a so on my

Samuel Kwadade Reji. Solid. Oh no, on cream mouse out. Sky. Enti yeah, you timi koja, yet to go yenin yina no yeda mwa se. Ubiya ukobwa e ye tigo. Emeni kra nema me echi kra kra no nyamin shrao. Mesrao sa wanti ya maka. Enti se u went mia unkwana se u bibia adibema e ye mi programs manager tigwa mesrao. Kika unho. Onse ye die eba echiri eka nkwa u. Enti se umfre na mesrao fre tigo na mane yako. Na mumu ni nsunsun.

akana yo kunkurunku ni a meda Black Herbal Center ano e penyifosa se upe abua kwaku anima hwa ana wuso ni podium ne santi se me alhaji me ba enkren ha mini station bia mitie eka adom fm juma dia ebie amamfo ani emom hu ne eko ene ne eba a ye nananom edeto ye hose ye mfansom otufu onyankopon yo omana dishe alhaji akana yo kunkurunku ni a meda Black Herbal Center ano e penyifosa se upe abua kwaku anima hwa ana wuso ni podium ne santi

0: nye biribi ejanum nye biribi enye biribi nye biribi na su biribi enya je nya je nya su na asmara nko obi wa wa na ni jene jene ya di eni na ni so na su ohun ade awon hwe obi otita so hwe ade awon hunu ni nyina de fra jwenjwene wushi amene fo ni na ni tawanim na su wa hu wa nche awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwa nwa eni ko si ade eti eti awopo o
1: Onyankopɔn twɛ de ampa gye nkuku wo kɔntɔmrefa

mekoye no mekuru mo no na me nananam wo fie maako 12 ah ni nyina abubu saa ma na katupe tu no kwa na me ofa bi wo pristia ah wo to good ano bae no behu se efie na em esi won e sei enti no won ti ase okoko bo bo no aba bi ano koto cement handle bus Ode bana akakra wodru kronum no ka ni accident eno bubugu ho ne de ne koye kode yari ne koye anye yi eno wui mana me wo fa wo no toso no ebe fo so ye uno start say usi dan no eno me ma mi nua ba ko oyo ba okoko di vua kwaye adwuma ho sa anye ye eno obi ka kire ne se ne mba to na siga na wonya na wonfa nkofie kosi ne nananom dan no na se osi a ne mba to no ana ma me ndi ni sika wonya ba no odi be si ebusia fie no oba wo odi be si ebusia fie no to be si ebusia fie ni wi e no anche ana ne master ti se ekwan bi ama ne ma no Nana? Na kwa stati se e biya mane manu. Ansane, wotimi kwa back to the Côte d'Ivoire. Ako sifiye. Ne mana bwana mene sifiye. Eti miya show mwema skou. Eti mi kwa zwa miyo se dani miyo nwa be huwa bakwa se mnino. Na mse okay. Ati ase. Me medru wona nche bia na omotse me de me ko anfie bi ko me se ko ho afa hye tam na me me ko no nim de me ye me